0: Sabah mo ito po layolo na.
1: Manas sa season ni. Sabah may lo marojo-rojoan ko iti tapa mo. May lo to na matu saya-sayak ko. Nayolo piti mo pito linro ko.